0: kwa Elijah Mira. Elijah Mira ga turikania egita na kagita ga kinyago te muntu kana gintu kiumba kumurigiria eza igu kutharima. Na itole ni aliongerwa nige kundi na arua. Kambe dhire nke mushuana dhimu na itole wetu mbigwe kerla kimanda gego kinya dhimu ne yawe. Dhimu ega tonya sawa sawa na itole. Na itole.
1: Hello.
0: Hello na itole.
1: Oe.
0: Nureo muega.
1: Mui mula.
0: Turiade na itole kuma ko.
1: Kuma njiretiania.
0: Kuma njiretiania. Ni ati oku walia doo kenete.
1: Kenete nkariara.
0: Ni ati ya.
1: Kwa
0: hivyo ndirona na nchezere ruki ngeo kira. No
1: chedha
0: kaire nge kuiraga. Wa chedha waro mambi.
1: 20,000. Rio wene re.
0: Ugo chedha tamaita jangana.
1: Chedha tamaita ya tano.
0: 5.
1: Yes.
0: Wow. Inko meja nande ntuku ya kuya agere kabisa. Safi, thank you.
1: Welcome.
0: Alright, and congratulations to you.
1: Thank you.
0: Okay. Naitore. Kaliuga ju ambanere na juro okere. Na ya kere system we kwa inkuona agochokera kaira shedha maitaja tano. Mantuja kejaruma kuingo kore mwe ma. Yes, only ukore. Ne ukore mtu okoa. Ne ukore. Inya star 671#. Womba kudri wanka haringira jana itore.

0: Oh yes, ribana ni kwanda gatoli ingira unge dimo na wetu wakana ni alume taganto. Nekenda to koni fa mwe dare uria kere kedwa. Hello mambo. Ni umbe ta watia kuma kwa Meru FM. Ndeko lewe kanyamoro na dimo ni kuma kwa dumu Kenya.
1: Eti?
0: Ane kwa Meru FM kukuri ya tire. Kuna kapesa umeona kwa simu yako? Kega na?
1: 30K.
0: Ngiri mirongo edatu? Na nate yote ya mukenu?
1: Hello?
0: Nate yang teku gwewe na gikeno?
1: Gwewe na nimesema asanti sana.
0: Hehehe.
1: Ehe.
0: Asanti. Iyo pesa imetoka kwa mufuko yangu?
1: Ehe.
0: Na nikona ingine mingi sana. Ungetaka nikuoe? Si useme ndio ama hapana?
1: Eh?
0: Ungetaka nikuoe?
1: Hello.
0: Nakuuliza tele.
1: Eh?
0: Hiyo pesa imetoka kwa mfuko yangu na ingine imebaki nyingi sana.
1: Eh?
0: Ungetaka nikuoe?
1: Nikolopala.
0: Sasa uko na bwana na unakula mfuko yangu.
2: Sio yake hiyo ni Adumu Kenya.
0: Anyway, jia tumo kuma kwa Adumu Kenya. Congratulations eh.
1: Thank you.
0: Asante mami. Nibungu enda kumenya ke siribana. Nekenda idhari uli akere tu konifa mukedo antu ba kwambi kutumula tunye mutu hao. Leutu idhari akadhatu.
2: Idhari akadhatu. Ambecha chiali kierua zaijire na dakika tano.
0: Akika.
2: Anto bakumbata embecha kukumbata kukumbata. Zai. Kote changanya koroga. Anto bata anto egana ngiri dhano. Anto kibao. Giri 20.
0: Alafu.
2: Zai mtu ikienjala kekabone. Kumbatele siyawe.
0: Ndiyo iyo.
2: Becha iriri acha na chiringi ngiri magana mugwanja. 700,000. Kila mtu akumbate pesa yake.
0: Ndiyo iyo.
2: Wikienjala au freestyle. Mwanka za idhato na dakika tano.
0: Alafu.
2: Kwa ikioka umachia kuidhano. Oka kinya kinya nyumo waka choka kairo. Kwa ikia kairo ka umachia kuidhano inge. Kinyo kinya za idhato na dakika tano. Wawe na chia kupeptini.
0: Ushasema.
2: Wawe biashara ya netule. Kuchenja ni ambesha na ambesha. Na kuchenja ni ambesha na ambesha na kuikuga atea. Iko uchiande kivyo katue kamemba. Gokuro kira weta kredhimo yaku. Wete au oringa radhimo inye star 671 ash. Star 671 ash. Wa inyo uwe kuretele mboxi idhan dhato. Tara mboxi emwe. Ireo kuona na ambe uni yo mnamba eku embati. Nonto mboxi yu niye kurugura manjiki.
0: Ndiyo iyo.
2: Mbele ema mboxi yu ya rugoka ku embecha chie ku ambe ojo kiuwe kire mbuko.
0: Alafu.
2: Na inyo wa edhiro ati chie chie ku. Kwa kanyaka kutonya gekabo nege 700,000. Witeshia kuna ankoro kireri oriyonge dhokone. Firire. Mwankatha inya. Toto ni mbio kuthithi ya dhoko.
0: Akika.
2: Wa kwele etanda. Kiangiri 165. Oge etana kio. Ogo era ngombe 120,000. Natube ere atiri. Tingo ombe mweleo.
0: Hali.
2: Kinyabuka kwele batano. Mutapewa ngombe senu.
0: Ndiyo iyo.
2: Ngombe siyo. Nankoro kireri. Wate mbecha chie kuthithi ya shopping. Giri 8. Ija aja nana inyoka lego kane nkiro wachie mbecha. Electronics ichireo. Kwa shitongere tu ni dhimu angiri 45, kwe na TV angiri 23, kwe na fridge, kwe na microwave, kwe na motongi ongasi, kwe na ngasi kuka, into bibingi, kwe na shaf katazi, kwe na pawaso, itawa tena nagisonko.
0: Itawa mu.
2: Pawaso.
0: Eh?
2: Pawaso.
0: Ali itawa kalamashu.
2: Kalamashu.
0: Kalamashu. Nagisonko. Oh, nagisonko.
2: Eh, kalamashu.
0: Pawaso ni gisonko. Kaki na kemiru ni kalamashu.
2: Oh, nande kalamashu.
0: Eh.
2: Kalamashu. Kwa utonya dhakone. Utonya dhakone usiacho nyuma.
0: Alafu.
2: Kwa kredhimu ya kuinya star 671 ash. Orugore mboxi emwe. Utonye dhokone onagwa waga ageku.
0: Akika.
2: Kirimaga na mwanja mbeche iji igachoka.
0: Ndiyo. Kwa
2: ntuibati gokumba tuwa mwanka zaidha tona dakika tano.
0: Ushasema.
2: Kia zilani ujeka inga wa.
0: Nogu.
2: Irigo tigere. Ikachoka. Ikongero inge. Ikeja.
0: Akika.
2: Kwa unande ukenda mbeche ichoka inyebu kare mwanka the last cent. Utemu ntuwa kubori ya star 671 ash. Kitha kia bidhato. Dene Emeru FM ukumbate mbecha na sokofa.